0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye
2: Mugasumi omo tegereri tuwe manye mangana mayea se enchira ili yu wenye Serikali ya kaunti ya Kisii yaliyokuwa kwa yasu gusira bali miti nsemo au au libanyale kwenyole rengeli ingia yu kwa gendali ya samagi mabo ye maega ya nsemeli tenilitu bali mi ne tugu ime kaunti ya Kisii kwa gendala kwena na ebi meli au au anene vye kawa amo na avokado kucha sabali mi na bo igo eme tana ye chinchoke kucha se bali bali neganga yu kwa korobo li mibwe chinchoke Kwa nirengane yuchinga kichwa kwa hana na ebi ntebio Mokonyi bwa mgavanasi kaunti ya Kisii Elijah Obebo Nigate babu nebi meli anene bilibie kawa Niko bikoa abalimi engelia iringia Na igo banya rakuwe gendralia Nichinga kibo igo obeba atabribuna Ebi nto nebi inge biacha kide kuruisi wasi chincho ke Ebi bire nengelia enene uchasi abalimi
3: ekago yabire kemerie kia kemerie kiganiria bono mono na mono ekemerie kibwate ngeria iguru igabari mya baru nsemo ya nyalibari nsemo ya bubasi na be chinjuke baru nsemo ya bugitutu tosemere tumune serikali musimia Paul Simbange bi meriebi bikonya bantu ba mitoba nyalibari masaba bikonya bantu ba mitoba bubasi na bandi ba nyalibari chaji na baru mbara raba limi ni kawa inga kemerie ke kebabere kengenjo aso konyore ngeria so muvuko kera tuatebi gwe abatana ba birigere batebire ne mbegu eri ngia yenye mazao mazuri na babe botugbe chinjuke oboke no gwengenjo oboke batore ligori ekire kale ko njuba sitanga na besa na bora banda batu chinjoke buya elinde banyare ko nyarere ngeria ubuge mu babo bogwendere na gosomia bana babo
2: boyo bali bae gwa obokonyo bo ni go bago kere kigima na gotaba mu chiko bakonya ko yandere ya semeru bya byo bolemi
4: obolemi obo twarale ngamba tokonya gwetera ase simba arati ase ngenjo otole tere binte binge mono chikawa twarale chigo cha twasimikira avocado na mono kigima
5: kutanga ningere lyo mugambe ito simbara timbiya mona asogo trangaliga na gotwa tbif ne seedlings che chikawa ngota ya bali mbaito bateme go simeka via na ndiko bwa mono aba bisaba ito maji magira cha maji mato somi na kitogo simeka chikagwe chi
2: chinkwana cho mobonge bensemeri chinkwana cho mobonge Wensema ya Homa Bay Town Peter Kaluma nga montu ndwensi kwa na one time tabwe nretiko reka na ime ye county ya Homa Bay nigo chinkwa ne chochi ga nrete ko musibira ngirie binge niga ya kwane taya iga a somono a buye kegere ninga ne gendrete ko musibira ngirie ya sigati ya barai a somo women rep county ya Kirinyaga Njeri Maina a mochirie kegima enchira chinkwa na bune chira bayise ko turuba ni murembe wa ba Kenya Na sobe ngomo tegereli chitae kanisa na sechi nsa isano na mochabu na mga sochi kubana indo chini nsa isano na ibele ni nkumanya mangana maji ya senchira yu wenge ili italiane Isabella Kwamboka.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: sana.
1: Ndiyo ligaire.
0: Aire bia kabisa.
1: Wale mmoja magoro panga ile kario manga alikaroka kama kama baka ndiza kiria.
0: Asante sana. By the way, kwani rekorajege ntikimungi na mucheja kwanire. Abantu barimo gutumeka, abana barimo gutumeka kwagenda para kurutamagina gutanga kigali para. I don't know. Igasi mutavuga ati kibese kimoko gunirenga. Umuntu uyo kuba munyoko kiparagari. Era arindire nabasigari. Era arindire na kero umuntu. Ayege ntubuga ati nirige neryo nande oyise kuligire buya sei no mamo mino na isona ebiye kababwate. Nana ukubeka magina para utagite kurwane siga singenje kwa shilingi 200. I don't know ngaitrocha as a country. I don't know ngikega ndirete ntubuna aba Kenya ege kogera oyise kuligiriria umuntu kugutuma jiko kugukubeka magina para ukikuligira mutugari bana baye mbayo oyise kuligira mutugari eromo nyene tayo ago godne dinesi mikurugari ngabanda babatu tugari ole karau no nyene umuntu muira gari tamumanyite no ni jibe saru jwaka nuko atarate bunirenga to kumuburiye gashi egashi otariyo kurta magina burio umuntu akoyemere megashi boronge
2: terimusha
0: yari ora akore nawe bwe konya

Suskara materia na sasubete shani no aramu na ya sumura uliku kukasa negesa nga kingu chikura butulira gaiga maleta na chinsuru imutulira stasi angina anilituku.